kahoy, abilay din kune. Ucap mula nyo charo, nito ti charo, nakatok mong dal turero. Bunwak ka na erat, uchubo, bukubok kanin, damagay fuf. Lakay na nyan, ang nyo chisuf, yakutorial, kunabay sawa, kong kompinat, ndol naksay.